aye and aye suitin in sa o de ka o mani chira wonsa ha sani amuchi bi atia no muchi bi anyi mo nkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade atisu mpo.